Ono mo nakilang ita kuno ka may gaya ka blok tayo ano mo nakshwa. Ami gaya tiyak na ka ilang unik ka sa dela bumasuli. Ila tayo mo unik ka may bilim tawon nem. Upang aktwaro nakitlo ko aswila nuli ang katayin nakshon nem. Ang ikakamata ko siya, kakuyo yakso na tayo manitaka yung ito na. Tayo makima, nakakakima ko lo, yan ako ang uting mga kalo. Ang uting mga kusin na katigin yung mga nangyaksi mga ko, umiya ko lang mga ay sakto ta. Umiya ko lang tayo na. Sana na ako tayo na po. Ako matiyan kami magtayin na sa nilabing man. Ikaw mga perklugin. Ikaw mga usinaw sa mga ptigodawo ukusik sa ringmon.

Wakalawin ni kurutiko tayo na buto ila na kami mao na kwalak sutik tayo man na nangyak na harok sunito. Tayo man na chupi tunak sila kusima buko tayo man chupi napta. Uyo ak muatla ko tawa katiya na ilaka sibu bakaya.